yung nimakalungakol, going down to see Miss Brown, best of Corey's growing classics. Kabing rin, ngaypi, legendary, Jimmy Little, Baby Blue, Lecho. Ka Jurepen, ngunirin, ka album ngur, Black Fala Boogie. Hap makalong nitin ngurong mala manikay, enjoying. Pian bilang mukanda ko ngalik ka, different mala artist na mala, putro ko rupan na malangkal. Yan nga ako interest. Pai di rawa, kaya ko, mailip mo yan ako nga to. Muri po ka, maring gitirin ako manikay ko nga na raw. Iyo bala niya. Iyo. Kadalira ka bala, itin daw, loro ngayro. Nakong nga idal school important. Ngulit ka, jamar ko rin school il juy yun. Pitya na ninyo yan. Ngulong iyidi dukari yo. Walalan doon ni jamar ko rin kung ka yun ka. Tiyang iyidi room do yan nito ng juy yun. Ukuril walan. Lingo, ngundal ja, jamar ko rin nando kamuluk ko rolap maram ka, teachers to. Ka kulong rolap to ka nga maringi tere, ka bilin no maringi. Uripo mala subject. Ka nguni hindi mala nguni subject, ngay important jamar ko rin, lifetime ko. Ngurokun, walangaw, yala lawal to nguni ngutan. Maringi ko rupa namir nguni hindi room, gakal ngay nguni. Maka nguni walal to ka ngurungi hindi, maringi tinya ay room do, nina menyemakum. Aka wal tuka mara dong bala yun. Bili na kundual na murka diyang bala nina. Nga apa kiyo ngay ba man juluk tun rom. Juluk tun ay na ngay doon ini. Rom dia. Na yun ng lemur lika. Shop ngur na maram. Ngata. Mobile phone lemur ka ngay tam. Reading lemur lika. Books. Jura. Newspaper. Jama ngur na nika doon ini. Nina yulungo. Mari jama merina. Upik ngur. Kapunda ni. Painter ni. Plama ni. Bina ni. Tuali din dengi di rom do. Ni ka ngaya tam nungo ini position jama. Because ni kan marikin wukirelil. Yo. Ka yuwal ngay doal school important. Limurung ngala ngaw jamar kulu. Even limurung ngala palmirung ni. Limurung ya kadawar merina. Tukar ka indi ngura. Ngay turung ngayin wukirelil studies lil. Kayakka nang jamar kolin kagunara yoro o jal go walang yakka maltur yakanuna walto overcome bunga ko na merino ngoka ngandeu papa o mareu ngatiu nungo goro to mere ngune ni kadwal da o ngama jamar kole to butor bichun gali muru ngala par mereu ka nungo ngai dali di jama ka ngara ko ka bawala mereu ngala par mereu mala ji inara ukrel walalang biak nang okam yala lang unin ito, tun ko kanyo merir, bayang utir na nito. Nala na ninyo nungo ini, yamar kulit na ninyo nara yun future lil. Ngay to kanya na, mara dumbal yun, kabawa-bawa yun. Kalain na mga ito kayo, lungo nyo ang kanyo. Reading ko, writing ko, kawangan na raw English ko. So, tiyo yun nungo ini yoto nyo, okiri lil. School dual yakka, yaik ko. School dual manymak. Ngay to achieving, yoto yun nungo yun ngay. Education.

que nedam en mag manica i marany. Emma Donovan, Changes, manica i aco, la colonga i balena lengua, de l'angoi l'imurung, Australia pu, i ulungu miel. Ka nada legend, warren pu ben, singa, my island home, iu. Ka donya ka balai den rongir, daul, nakungai important school. Waka jangai dali dawo, well-educated, jamar kore tuka, yakangai nawi, marinakun, maram. Yebijan, because ngundal wal tuka ngundi, school ngur maringgitir, rai piri wal tuka ngundi maram, di caung. Manjmak ngur mala, room ngur. Ngai tuka ngur ngidi marka, maringgitinya rai room du, yoto, ngutan, dono payan tukar ngundi nanarau. Manjmak kuyan. Yakangai do perfect ngutan, but at least ngai tuka ngayatam, balanya nakun common sense around understanding not in a community society in nakun dole mitin ngur yolngo. It's like now normal na lemur that lemur tu jamar kulen yun ka bijan lemur tu kawang awalang mar ci ukirelel ai tu mar ka ningu ter nga jama itu ka kung ka in rupe nu kal na purun for whatever reasons nakun bill ngaya ngaya apa lenya mala yo apa lenya nakun ngai dal dawo ka so ya ngundi ngurungi ka nakun studies ngur milkum uni well educated mala jamar kole tu bahengu ka much maril gari yaka wal tu ka na kun yai kurum mil gurupan ya bijen ka gur mil mala jamar kole bala nya kun dalo peset ya wal ya na kun tu ka nguni ka yaka main maklim rungal milkum putro do muktinya mirum boring dilo wal tu ka Ripu wal toka marci ka doing things tadi ka wal lea wal toka doing nakun bad things pala pala nyali murung kalung ni mil muri yaik kuro yo kali muri yatung ni wala lain bala idi karung na ripu nyakun I don't know bum ma bendora barjo barjo mam when we really should be looking after them ka ju no ala inga school that's why ngai ngoni men mak school ja markule wal toka ngon al markar pun keep occupying wala lain ka wakal mukar pu gai wal toka buruyun ka breaks in between maringi do madual ngala par mir mala le murudal so yan ako nakadal encouraging tarok maladual grupan nawe ko ka markato limur jamar kulin dual igul dar nguni preparing ngay tumay maktuan ngayang ngoy mario limur yun jamar kulin ngoro yari yun wala lang ipala niya next term go nawe ko dali diwa kanja kam pili education do nakun nguni maram waka niya nakun ngay tu nguni yotun o jamar kulin liya pinga maram kung gayon do kamar ka to may makum ga ngay ngurungi di yulungui o yugutui nama ka guyanga. Kabulo galki kum do darangan na mirurum na nukal marka ngunin natin ngay to ka walangan nina living ngay to ka ngunin life. Ngunin niyan nakun ngay to ka lechun yan nina ya bijan. That's what we want. Ya bala niya jamar kuleo. Yo. Waka jan numato nama ngunin jamar kuleo li kamar ngitir wukiringor. Karaman gumwalalain ngule. Because tiang bala walu lemur kanal chan nina ngoroki di nguni di room go nakun ngara ingan dol ngara kal ngari miringoi bapa miringoi bi yul to koru tuwala ju ro kirelel dia kurom go tuwal ngara ka nakun jaman marangor dia kurong kal nguni and at this moment ngara ka numalang kal dol sharing na ganina ngara ka dali di ngor studio ngor yang mo kadal mirte di indian bala ya like it's big enough kam nina ra kadal gana ga recording mir ngara ka gaya kala kamar du bal yun yo ye pala nyang idol because ngara mar che ukrel basic mala ngara kamar get ngun na ukore ngur even though ngara ba ngo dar mang ngara ka at least still muni di ka kal ngat pam jum ukore nga muni ka ja mal ja lu ko aptun ai ga na yul ngo mala nga pa ki mala maj mak tin na to support na bala idi ni to carry on ngo ni ja manal chan ye pala nya that is exactly what ngara kamel lakram ka wanganta dawo du kana kun maringitir jamar kole dawo dual history o history pe bendora ngongi rindo kun ga enu alain meritrian kapulo mets tual metamerik muka ngongi rindo na kun yala ngo mere wala lain ka kun ga yun ga nay kur gale kur rupia kur finance kur yala la wal tukang ni na bu turu maringitir bank kurom go na na radar ngana ro statement bi na kumala yala nyo niyo ay wala dale already wala maringin but limur bulu ni limur tu nyamar kulin ju in school il maringit tinya rom go ka English to maringit tiri yo to reading go ka writing go merit tiri ngay doan ya you all can important without tual rom dol dola karangal marma ngay tu nyamar kulin limurung bay go
when the mingola lang on brimak marandamir. School jadwal important marka to jamarkole limurunga education the room dongutan. Ka social skill walal tuka ngayatam. Darwa ngay tuka yu to room gumarangit school ngulgakalago. Kadal communication wangandamir room. Tonya ngay yuak na mritrinanan. Manymak na yan dukkar. The more you communicate ka talk nung kingalangawal ni yu tuwal. Dole di ngay yuak kakal important. Jamarkole dugunga yun. Uripungul marka area ngur. Nakko. Ngay to marka ngoni ngay angon nan ngon murka ire. Ka ngoy dal tira ngay to. Marangiti nyaray. Ka supporting do. Nokal. Korotu mirewal. Ngade miringwal. Babak miringwal. Duali ngay to yoto yaka gana duala jandi dukar kuru marichi. May maktuali nan ngon miritir ngay dukar ngay to marma ngon jal kering ngon marangiti. Nga pa kingur. Kalimurung kal yulungungur. Yual ngay doon dya. Ngaray nga yako yam numalang. Limur to, limurong goy limur marka jamar kulin. Wan na yalalang umili nango walal to. Nga paki wal kay work tun. Yabinyan. Nguli to ngay nguni happen ya. Tuwali di yul ngot to ngay ngutan. Nga napalitir jama ngay tumaram. Nga paki wal rom ngur dawar tun do ngay. Ngunal ngay to yaka dumbal yun jama o malang marana raw. O gari nya raw. Diyal jitingur. Nguni din nguni achievement ya. Yo, kadwala hindi naman lang ni Dawin. I hope na enjoying gan. Ka important ngay dwala hindi. Kadwala hindi turan naman lang gan. Artaman di alja. Kanga kunya mukha naman kandala ngunibili. Tao daw. Show yung radio ngayon.

0: Tuan ya time 6 o'clock dah melmit pan.
1: Hello, ngaraya ko naipiri, ko mana? Ngaraya korawa ngati pungkan kan ko? Kanuma korang ama yorong radio.
2: Yo, ka welcome. Tango yorong manikai.

0: Pantawit, Yolongo Radio.
1: Tuwala niya na ruli po man kaya mabrakton, kapo, konbil, maraolol. Na, nalajarang urana.

Dwanjawalo, 8 PM. Yul ngual maci ninan wangangura, kajamar kulit jawalungura namira.

0: alakoya ko abanunje ala ribian ala na leyo mo la krama gagaeli yo ka to la wanga ngrenga re kura nina kalopa ka radio gronga ra to la wanga gora yo mo radio atko abalanya
1: e ga

0: Joo, tämä mä tein tyvyy juottara, jota tää on rakka.
1: Nukuakaa, prakpa.
2: Tuon kamalalla pangpamlena, voja?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ja kakaan jää.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Pala pangpamlena.
2: Joo, nangka.
1: Tämä pala lukkaa pangpamlena. 2, 3, 4, 5. Nukalki. Tuolla ngala ngala uutajunana. Vitpiks ngala lukkana. Ja nu kalkkaa rapidita on altjärna dala laktena. Pidetään on ollut viinnaamme ja teekkaa. Kotiin on ollut vielä. No, tuon aran ja ollut viinnaamme. Sovi jo. Kakkaan pora jo. Pennaa te jäädä rakkaamalla.
2: Pumuru jäädä mati.
1: Niin. Tuolla ei paljon ei teekä, kalle on jäämä marakkari. Tuolla, tuolla paljon kalle on. Angun ei paljon ei karua en jääkä nauvi. Nauvi enä, jää kumre on nauvi.
2: Kyllä
1: voi olla. Nää voi jääkä mitään. Bel mo sao kangabra ni. Ngana ta ta tu na ni ngunya kunya erana. Ya itonya. Ba mer. Ngana. Ba man jana pro ni jam kole. Kangabra tao. Ba na bel jam kole. Kole ngone. Ku bu ta la kama. Kangabra tao. Eh mo kra. Sai faun mo kra. Bola kal kona la faun ngama.
2: Kutulan ngan kala ni koyo. Ma. Ma wangan ara ro. Bulu. Ma. Pamat na bro le school. Paman gol belakam da pam. Kola na bro le. Benista. Mak tenyarap tu na bro le shop na.
1: Kula bana kone wanga ngalo ana pengane ne bana rai ora unye na pro ngat leng shop tara na ora na ko unye na pro tara na ora ketua la ni record jeng ngang ora kadel cina mula ngulo start ning ngul teng bala ngul education center na adult education center na teng ngul ora 1, 2, 3 kadua la na le pun sen amrentara ora Nena bele ka child care center na ngai teng na bla. Unni lana pung wa nga mele tar ar ramje na nai gol mele.
2: Kem
1: pa tang ni na nya. Ana ka twa nga yoe. Na nya. Workshop ka twa la bale ni nursery unni lana pung wa ako technical school ya ko.
2: Le.
1: Ba ni na ben post primary wala ngo unni 10 go ye 10 go 11 go na unni school. Post primary wala la kanya atang ngunu ngora amele wang kale pana anguni wang ana pungu ka adult education center ngatel ngo anguni li ngara ngatel ya school ara ora la na 15 na milene ya 16 milene ngara bala bala ngule marti na ku kam work experience ko Literacy jama, taruk diorang tu taruk ngarangatil ni jama. Literacy center ngora, unyer ngatil ngui first pun dia jama ngaruk. Yo, golongan apa lu le? Tak kerja, paman.
2: Agar ajar tim.
1: Golongan apa lu le? Finish cak, macam shop li. Rupiah apa jam? Ada penunya? Aku, mana baru?
2: Nalen.
1: Tuan lah, urulena, urulena. Una galera, né? E para nada, Marquinhos. Para nada. Para ela para lá. Para que ela para dar uma toca Ana, pero ngala por mero.
2: Né?
1: Por que dica? Por que não jogar nada, curto jogar nada, everything.
2: Ué.
1: Até ele vai para drink, cabro.
2: Abro.
1: Lá, Ana, pero vanga na mete na abrir, termina o teh caro. Tem uma palavra no ticket sim, velho, caro. Telulu ban bapu melil yul nganya rikau ko binyural bala nya la rangi pota kalau mil minyana yul nganya ali de yang ana perungu kayul kalan ini
0: baful na
1: kalan ni na ngulila nya kacungai na punya kan yang tu namanya kacung ni kayak Ang mga malapit ka na lang yung wala nilang orange pa na mapalit niya, neat to niya. Bala niya binukulok ko na, karugo, mix. Bala marulim na bina na, neat ko na na niya. Ako pala niya mati niya, ni, na kaya wadra, nangat ko lang. Bala lumur na na, bala lumur na na. Lumur, lumur na na, kuk ko na nangat ko lang, nangat na ni. Nangat na na, kuya na na, yorup na niya pala, neat lang. Nah, memang bulu na, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

0: Pangayam ya ko Andrew Gurui tangka tra mwa na panga school ka na pangaro tau mayam na pangaro school work me warao na adal ka happening ka tra ka tomorrow ka Saturday na pangaro ng wakalo ka also pangaro mayam ngal mangaro mayam tao yung radio yun tanaling kung tao na ka na dal ka birka yun ka na dal nga ro week ka malamalang kung tao yun ka first one mga ro interview yung yun mo niya ko early kila nga niya pang yung radio mo ro kaya mamin school work min yun ka naman mo ro raka namit nga niya ko
1: yun min makala dual now hello kal kalian bala ni na dia rom green school ya aku ni ada albert warning mara
0: ma raul ni nomor apa nunggu tinalang area nga
1: jangan ngara ko nga tin jangan if kal tu go back 2014 or 15 lil we been even ngara tu bala in 1980s long but that's barakun military

0: Anyway, first I got a kanjama, Murongo, 2014 doing, now we are remote school attendance strategy, Yamba, also known as walking bus. Walking bus 12, now we maklimuwar pamangi, balangay to kamarchi ka jamar kuling, mara wanga kuru, karale miriam school. Agunga yung dial teachers na ga parents ng mga community ng wangul.
1: Na pangaro nung ko ena bitjam kan na kon ngatil 5 years back na kanuni happen dial na kon tuwan jabala wakal koro arakalakram na kon darwa kan military na we happening everywhere in the community. Wakal malablenya. Kanya kon numalang kon dial ja na namali birka yun. Manimak na kon ngunin ka kamalim rali.
0: Hi, manimak rali, manimak rali wakal. Wakal rali bili nakun rali nawi balanyam. Mula le yurung long mam, yurung long mam. Malah kunci understanding yurung ngai tu long mam. Uli pungur community ngur. Balai wakal miring malah manika miring, yeraki miring, bilma miring. Kalau dua orang ni diki ngunin ngapa ke wong kita? Karena malah ngunin ngunin le long mam. Jangan jangan ngur warak ngur long mam. Tu warak kan jangan main mak bilang ngai le ngunin long mam yurung ngun. Kalau marah ngamatam jam marah kuring. Ka yurtan yurungon ka maragan dar punya ka worongon mala maragan mo tabili ngala kan jab brave ngor ba yung ala win wangan ngay tunguli na we long mam maratung ngay manggit yur ka marci wandangul ka wandangul ka wandangul waltu dana ngan mingul lajan di music kuro wala bicara wakal kuro yo
1: balain akon nain balain muka tulain lakam akon wana wana wana ngay papuro unyali wangkain ngura yo. Alat itu nak konvoy pun nak konjamar kulit ya, nama kanal dan berkait nak kon orang atau orang lain dia menggiter nak kon rape beri maram kan?
0: Beli wang aja ngaji dulu awa, wang aja ngaji dulu nawi main mak yurta, jamar kulit, jangkara main ngara kau ngara main beli waktu yurung jamar kulit, soalnya cendih main giter. Wai mai tu guru tu miring main kita wai mai tu mark guru tu mark mengundi music mul dia balan dawal music mul hebat kalau tu mengundi dia beli beli sometimes ngarakal gua yang nangur bungul limrong tu ka on tu limrong traditional bungul in certain years yang mala ka certain month yang yoga budaya nak music kaya ini wai nak music malam kaset mul nangur balak ngaman. Kalau ni orang belajar learning, ngarah kan jaga kuyang orang learning buat orang mana kita nak yo.
1: Nek kuna kon important jaga orang. Waktu mana kita koruto bapuro, ka manikai kon ka mincunya apa lagi orang mana?
0: Yo, yo. Kalau ni nak kuna we, we teach nak kuna kuna ni buat main macam mana kuna beli ngaji jalan kuna diindir. Ini cerita ngai tu ni adalah milik orang muluk kroin, para kami dari rom gakal, yang mempunyai tulis musik contemporary mereka maklukam contemporary music, kabel milik komun adalah interested orang pemula na world kor, yurtanya zaman kor, yang orang orang kongkang kuyang na world, walau share mereka ini di yang culture or custom, knowledge tulis musik as well, mungkin muluk kro, para kupu orang para kumiru. Kayo lo mani kay ka room ni yo ga kalbayo yo yo
1: kayo lo mani kay
0: ka room yo ga kalbayo
1: bil ma kay deke
0: yo
1: ka bongol
0: yo
1: main mak yo yo ka nakon wala kon teachers kun nalchan ol jaga ko yang yo teachers to ne ol to nakon enjoying wal ka deak ne ko wakal ko
0: dia wakal ko para ka goyang ambaman since na ta pulong ngal ka pass mala dl staff special ngal ramengi wala ka nga we mana ma tiru le pala nya room ku mala ka wala ngun na kun ka take part bele yo ngun na kun festival la kun do wala kun na ta ka wala ma tun wala staff mala ka marke ni wala ngun bi bang wala ngula na nya kun mar mi kin yo bele wala ngun encouraging bele na think wala ka ngun pala nya ngun na wala mal tun na pro ngyo ngo room go yo ya ka jeval tun ang dun ja hebe na kun yo ka kun ga na mi mala dal wa na mi encouraging wali ka na we support you to any mala festival any activity to the great when the staff na from the supporting million
1: yep pigeon you like you mala you like you thank you wa wa ka na we kam ara to yan ngang tun na mala na na kon na mala kon ni to kurupan ta o di pelya yolngo ka papro ka neule morong generation go ngurukon bala generation go ni to gruppan pijan kon ni to yan duolen bilen limorong nawin rom ja nimer tong etam ka manikanya ka bungol na papro papro papro abelen nakun
0: mak be I hope them long yurtau ja na prung la yurtau ya markuleu mial ku ga ya uring ya markuleu I hope them to the man get in mar mar room ya lang mereu lemorong yurungo ka wala lang mara na prung mara kanan ja na pril kororo yurungo ka man mak le mulka le dara le room ya kan matu ya mar baga baga ja ka na in bara in ja mara mato mar ma ngon dan na room mo ja ka room ja mo sakalim ro ngi ro ngi ngai tam di paling ara kalim ro warpam ku ga mar kuri ara ro nga ku jeng ma to room dun ju na ka ka ma to ara nga pa ke tin ja ara ya man ngo ra ngol da ga kal ja ka jeng ki ro ngi ni room dun ju ka ga kal na ri ngola ha balanya ara ko ni malang be strong stay strong and believe who you are ma men ma
1: thank you
2: Yo, you're listening to Yolngo Radio in Kartalala.

0: Yo walam dango 4 a.m. na.
1: Yo buk mak na mil no ma. Ngara ya ku bulkan oi ka wanga ngara ka do ala yo ngura idea nulun boy ngor. Ka wanga ngara ka di pulkam ide 8.9 ngor.

0: walom dango ka 5 AM na chadao anan
1: yo ranga ka tonji yulong radio
0: yo ka welcome tango yulong manik

Kimuru wa nyoyom waloyo kainga mangochira kram Jesu on dirondawo. Mark chapter 13 verse 28. Kabarak nan kainga bana Jesu mgaro wan bechana. Pana numa bayeng na ma marwat na dar pangala dar yundam numa bayeng maningin pana taratara mim walo kalkin. Yo bana numa ngaro bela nyoyom nama. Bayingu yon bana kumuru wanyo yom rom do kaya nga mangu chira karaman nyako waitunda umwa logali chinan. Tangu mga ya ngaro dunda yana numalingu rakaram. Tauro kay ngurok ngoro, dangu numangara jinga jinga yon. Wari pumara numabark to kaya nga wal nga yana nyinay. Kanangu yana numabark to bila nga kumuru wanyo rom malang dunda. Yo, na mala bukmak mabark to dawar yo. Nguna jiwar wangala, kadangu muna ta wangala dawar yon ngaro. Ngaro yan manyako ngaro banangan gaul na dawar yo. Panayam ngaro kay nga jin garyo na yan na wikarangomin.

Jesus you may let rakran ngata wi ga borom boy we ka we Mark chapter 14 verse 22 ka balak tanal ngaran banakwa man ngata balandan Jesus yum da ban warat tuan pala da bonganan god wa ngaran baik ku ya ka kani cuman nan pala ku ngaran ngaran tanalin ka karuan nan bitjan dangum damba nyakun rumbal ma warat tua balaguaman Kabitian yalingun nan warat tuan wik ka banikin me. Kadambungan nan god wangar na balanan gunganan pana wik ka unaguyurup mingulin huluk dundawun. Palanan bijanan garuan, tangum borum wik ka nyakun manggo pana ngaru baktu jalktun me gulukku won yulungu won wal ngakunarawo. Ka ngacil nan bana god wangar yu jama kumurkunan minyaram rom wal ngakunarawom gulukku won yulungu won. Jinangun bana nyakun manggo yung aru rum nam ngara naramingan. Malak tu nang aru gulit jin. Ma, warat tua bala uruk tuan. Kadangun gam, ngan kal nang aya ngaro biapul maburum wika uruk tu. Kabaya bark tu ngalinyo rambangin bicuwa yung nyinay ngunalan jiwar ngan god wangaruran rum nga. Katur warang rupi waliyam bala danal manikan na miyaman god wangarulin. Bala danal ngaikanan balan bukulin yakuli uliplin.

tisyo kunga iwan bata min ngarunan bana yakaju. Mark chapter 7 verse 24. Piwali yam nanal jisu yom kanan ngro kuyur mingo yom warayo kung narumanan bana yam ngirima. Ka ngaran am danal ngirima kul kumilin ngirima le yakule dayalin. Ka waituan danal banala yang ngirima nga pala danal kul ngiyanan bunbulin. Lingkungan kau nan gayangan bana jisum dok dok min tenal ngaru yul ngumwaran nan ngumaringgiye bana nan gayangan bana layam bicu wain nyenan ngaru kul kul nan bana yulul iwanam kabana laya kayangan bata min nyenan ngaru nan bana ngan gaul jui bapurum kayul ngum nan bana wangala wayangi nyaram kabani cawe maka ngam jireya kabana nan jisum nam ngakul waitundam Palanan ngaranan balakaruanan nan gubitianan bukucul nge. Ngacil nguna barakin na birin-birin na dubtuwa wakup minguro nya kuru bata miuro. Balanan jisu mealik murun garuan. Tangum ngaru ngurungum ngata guaman yumur koyo. Kamun gui na ngaru bana warung dum guaman. Pilihnya bana mealim kam ngurungum nan ngaru jisu yukung gayun. Nan guay nan yul ngunwaran jiu malany. Ka ngaru nan ngaru kung gayun walipun nan bapurun yul ngunwaran. Palanan bana barta mim tambu kani cumanan bicanan. Kulit yana markap me. Ngaru baying bana warung dum gua man yana kal kinyalam ngat tabi wale bana yumur ku urum belit ngulom. Kacina langan bana bilanya mayalik kam. Panan gay ngaji suyu nan gua ima yul ngunwarain gunga yun. Kapicin nyalingunan ngaru bana walipun nam yul ngunwarain gunga yun ya. Kapanan ngaji suyu bilanya ima ngakul. Palanan bicanan garuan. Wahe. Tengum nuna ma ulit na inagaruan. Kajuy manggaran ngiri malin. Lingkun ba na barakin mabirimbir gatuanan wakop mingurum nungkulo. Palanan ba na batamim, diruanan ngiri malin. Kapananan ngiri mga muay tuwan, na ngalam nan ba na wakop mingunam nan gayangan kayangianan yakur ngwacinan. Lingkun nan guru ba na barakin mabirimbir walmanan.

Marero reading Marko ngo kerewe chapter 1 ngoro ngo ya 9 ngoro ta 13 lele Jisuna lialop mangala ka ngoli ngo ya ngai saitin donga nya kori urnana yo ngoli ya mere yi Ngayon yung Jesus yung yukara na nina na unula Nazareth wanga ngura makar ngura yung nguni yi Galilee yoro marchi na yung ngayi nguli nguli yung nanukala yung wanga ngura tuna may na nguna John galana pala ngayi John doon na nganya liya lop marangala yung nguni ni mayang ngura John na kapung ngura Kanguni ngai jiso lia lop turun aja. Ka bingoro kapunguru ja ngai walmana. Tunupana ngai na ngala jiwar ja lap turunana. Ka biapul ngai na ngala god kunjang nuni kar kuluk na ja berin berina. Ngai marjina lili bingoro jiwar ngoro. Rumbal ja bikin wain muril. Balayana nini nananano kala jiso wala. Kadunu panangai ko harja wangana nguli nguru juar ngurunja. Ngai wangana ja bicara na. Ninja dola ngarak kwa ina wal ngung katup meringo markap merina. Kami tiri na yana ngaran no kalayo kora kong meririn ja bicara. Kadah ngurung nguli ngurunja ngai nguli ngiyi karkuluk tunja. Kod kalanja birin beriunganya jisun na kangala. Palangunya na kapul mero lili na wanga lili. Ngay lipil lili na. Kanini na dyan ngayo koro na nguni lili dya, huyin ngomi lili na. Puti na mo na ngopra. Kangay dya, marchi na nguni ni, bungawa yun dya, walk ngomoko yun dya. Saitin dun dya yako yu witiara nga nya, jiso na. Palakul yun na na yukoro na nga nya. Yara ngay bini jiso na bilmarana. Maltun rao nan ngay ngay. Yo, nina na ngay yukura na jiso ngunili na. Yul ngumiru ngura na wanga ngura. Nguni yukura na yana. Wain na wakin ngumiru na ngal yun mina ngunili. Ka walala nguni jiwar uyuja. Yul ngawalala martina na. Balajakan na nan ngay yukura na. Kaduwala dao. Muni makko ngo. Lakang lang ngayon na makto. Jesus wala ngoy. Bala niya.

Viviana, ara ero reading Makongo, wokerewe, chapter 1, verse 14, ka 20 lele. Ki suyo, kari yoruna, dambu mirina, ngayari jama mirina. Kangulingu rinja, dangoro, yulungu walala, mringu jamartina, wala mulkanana, ngenye jona. Pala kalkara lulina. Kangulingu rinja, dangoro, ngayi jisunja, tunupana martina, runginana, junamai, karalilina. Makarlele. Ka munaraina ngayo karana. Marjina ya. Lup merangala jika. Lakarangala marjina God ko. Tao na. Ka duala na ngayonguni tao ya. Lakarangala yukarana. Yul olungala jakam. Walunja duala lingo na bona nana kwa kunja room yual kunja muro ko yual ngo kiwar uinja duala na diala mina lingo na biliura walala kunya era numalangwe Muniyacha room. Mari waltiana, biakana. Tiakui. Namakoro unya wal uromgo. Wanga miringa iji so marchi. Rangi koro. Pala. Kali koro. Galali koro. Kulon koro. Kapo koro. Pala ngay nama, marmat na guta manjina ngay ri jama mirina madana chay man na ka uripunya ngay yako pita ka Andrew na madayokura Ngayari, ditun, kainbuyo. Pala ngay jisun ya, kuluyo na. Kawang abitya na. Way manda, kumaltura manda. Ngarako na. Ngaranya iru numala na, maringi kuma. Tuwala, jama una. Numa iru, ukat marama. Marama, yul ngundana. Ngarakuna, yurup marama. Kaptunup panama danja, nguni, kunya yurunana. Kain punja, balamal turunana manda, yana, jisuwo. Martinanja walala bala, kakakakakaka. Tapi apul ngay na ang alamar matnayin, wawa manjina. Chaim na, kachon na. Uninja, katup miringo, manda, sebedi una. Yuru jama jamada, yukurana, baba miringo wala, kalki. Kiri ngamatangala, walala yukurana nguni, kain buna, ngayari una, rakunyarao. Nguni ngay jisil na ngalanja, madana. Doon pa na ngay kawak yorunana, madako. Way mada, magtura na lili, ngarako na, ko, bichara. Katun pa na madanja, kuna yorunana. Papa miringo na nguni malay na, michiala nina. Nguni kala na, nguni pukul ko ala na. Chama meri wala langkala. Wala mada. Mal turunan ha.
nanguna yisuna adua la dao muni makungo lakang alangay ko na maktu yisu alangoy balanya

0: chapter 1:15 ngoroka bala 23 la Paul wong buko mire na wi ngri ko rong mari wal tenya mire yo lo walang yo yo wal mo ka ngai tong ni kot wangari yo nyu rari yo le murong mri tin di ka ngoni nan ngun ja ngai men mak chamalai kadia kin ngai ngun ja ngara ngoli ka ngoni buko mire man bi chen ja bele no malang nga kulwarai ngara no malai ngan bilde ngoni no mai wal ko ngar mari wal mire ngara wal ji so wal kayu wal ko ngalian no makan mar nga mate nai ngot wangar walang ngau ja yo lo walang buk mak koyan Kabichan biling arang oleh kabukuru pan god wangar nan no malang. Kabichan di biling arang oleh kawri pun buku meriam di no malang. Yo, bili muka ngone god wangar ja milko na minan. Manak mana na minan nganya pinyan ngayi, nguli ucer na ngone limurung galang hal garai wal Jesus Christ kalang urna. Kabulu nakon ngayi ngone ji ngaran, lacun meritira dika bapan limurung. Palangaraka nakon yur na duar ngang dunia nganya, pichan dia bili. Marang itu guru pananan ngunjang ayo tuyo birin-birin nanyo malanggala. Marang numan itu maring gitirin ya yu wal kumanyan. Pili ngayon to, ngulingin malak maman god wangar nanyo malanggalin ya. Marang numan itu yu wal tayan maring gitirin nanyo god wangar on. Kabichan di bilian ngara ka ngang dun di nganya, marang itu ji ngara ya manyo malanggayang on, nanukin gal ngay ngulingin jara taon to. Marin matu yu walken na man bala dalangan anak ko ngay nguni nga trinya numalanya kula karangal bala marangal na nanukin gal niya ngayi. Kabulu nga rakadu al buko miriam numalang marin matu yu walk na yan dalangan ya na ngay kanguna ngay atam numalang uni karay walang omiru niya yul ngawalang uni yindin militri niya rom daw nirpanaun ya yur rom goro. Nguni nga makurin ya nan mala uni numakadukar na man agad po yun ya maranaun ya. Yo, ngayon ko na, bulu waray ganyar tumuro. Ka ganyar dyanan ko mawele mire. Bi bala garo wala. Ka ngaran dyan na matumaringitira, nguni ngay kagot wangar yun dyan mandiyang ngun bala. Limurong kal niya mariwal tinya miriwal niya walanggal. Ngringi bilian ganyar yun wangan do, nguni ngay ngringi ganyar yun rurangal wangak ngal Jesus Christ na bingul nguni tinggal nangur. Bala ngay rungan marangalangan niya bala yijiwat liliye. Pala nirpan dyan ngay nganya, nanukin gal na ngay dunupang ul na galilil dya. Kangunayin ngay yulngon, ninan ngay kangurongon.
1: Yukot wangor yung ni nirpan dyan nganya Jesus Christ nany, ngurungoy ngal na ngunal dya jiwar ngun dya. Muna ngay nga julk maman bukmak nany, ngula huwipungun nany kanyar tumurun. Muna kadiyal hindi ko namir. Ngay nguni bulo waray ngurungo, ngurikurong gal dya punggo al walanggal. Nguni tuwalang uyo al dya. Muna tau yuwal jamala. Kamil teru warai ngai yindi. Juluk mula muka ngai ka jisu nja muku nany malangun nguni kanjar dilkuru nany. Ka bi yul na wangar na malangun. Ka wipung ngula yul na malangun nguni walanguli ka nina ngurudu alangu ngula naku malangu. Yo, ngai nguni ya kubulu warai yindi militer ka karwar. Juluk maman ngai ka nguni ngula yul nany yul ngun duwalangu nany. Muna tau nain ya ko tumurun. Pala bukmak na nain mala, muna ya kumiri niya mala tuki, buku nyil turja nan ngui na yan Jesus Christ kun. Tiangun bala nguni diyal ja, muna tangu ja wangangur. Kabaya kibili tu, muna lja nguni yurtangu ja wangangur, muna tu yalla ngumiri malang turu. Bilikot wangari yun, papa nja, mula nain mala nguni nirpan ja, bukmak yan nanukal lukul nja Jesus Christ kal na. Kaninan nga ito ka ngunalin ngurungun yan. Nakon ngayin nguni liyan bukmakun mula nakun malango. Kabichari ibili ngayin nguni kot wangaryo nirparingan niya Jesus Christ na ngurungu yang ali limurungun yulungun jawalang karalang amirun jap. Yo, pili kot wangaryun yulungun malatual balanya nakon nguni rumbal na ngay Jesus Christ na. Kangayipin niyan Jesus Christ na nguli marci tanganggumban. Limuro na niyo rumbal, nanungoy na ngay, ngulingin nanukin gal na ngay kanjar yun, kamari yun, darakur na tukarkur niya, kabichan di limuro niya ngulingunin tangagumti nanungoy rumbal.

Kabulu Jisu ang nabitira no mabili nga ko lang ni wala lang uro ng galyo malang way room rule wang turo na nga tili miribitira kam ni yuro yaka na buma murkay kuma yulongon na yul to balang yuro yulongon na buma murkay kuma kangin yutu wala lakama room jaka miriwala malang wala ngon ni imonongon na markat wala lang inya tagir yun nguning uyayat po'y gabalan yung nguning atilingon ja room. Yurong arin siya to wala kalakra manumalang kubitjan kam. Yol ngulatu yan ang uwi marimiriri wiripong uwa yol ngwa. Kangin niya to wala labitjan dibili kama yan na room siya kamiriwala malang wala. Kanguni yol yurong ninyang tun wiripong uwa yol ngwa. Kalakra mangin niya urang at jara. Kangin niya to wala lakama bunggawa wala. Nguni nga ingulika room ngayat tamayindi dagir yunarawa yol ngwa. Kayol to yurong nga niya room nyamir yun, wiri po na yol nga na, yanapin nga yung jawakin nga, ka room riyo. Kamako nga niya to kod to nga yun, nguni yol nga na ta nyamir na, palay iwa nga lili dagir yun na mirilili. Nguni kurta nguli kanara yan na bityan bili, buhay ako narawa yad kurwa room go. Ngulito ni mundur kama punbulilikot kala na kunakurupan rawanan ngo. Ka ngulito ni nguniliin siya kuya nga wiripong na yol ngon na. Nguning uwiti nguning atili ni nguya at siya ngalangin niya. Kaya kakurupulo duwali yi mundur kot ko. Ngayayanan ni turulwang tun nguniliin ibili punbong rayan na. Pala ni tukuwait man na nganya nguniliin yol ngon na. Nga tilin dya ni urulundot tirinan ngongor ki iyol ngawa. Kayur na ni turong iribon bulilikot kala. Palagurupan na mundur nan ngo. Ngulito yol to nun nalakaram madur po iyayt po i. Nguning uwi nguniningan niya nguya at siya ngala nga tili. Ka ngulito nga ibit yan jawa nga kam. Diangon dya bala ngarato nun nakama na room dya kamiriwala malangwala. Markatu wala lang nun na dagir yun. Kanin dya to bundi na bala nan ngulundo tirin dya. Marka yoro na to numabun na ngunili yirom dya kamiri wala malang wala. Nguli balang ni yoro yakan nan ngulundo tirin dya. Ka ngay ito ngurang iyol ngay kung gurupan nun na bunggawa wala na. Katang runguli nguri yi ka bunggawa yoro nun na kung gurupan nga makulik ngawala na. Marka nga iyuro nun nagkalkan tarong gulili na. Kayu walk ngarakan nungulak rama ngunili ibili nito kanina nja chinakad tarong gungurayan na. Kaya nawaray kabay nito bukmak doi malanakur.